0: 90.5. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa Pinoy Ako, mga kaibigan. Sana po saan man po kayo naroroon. Sa dito sa Sydney, sa Blacktown, or kung saan man po kayo. Sana po ay pakinggan ninyo kami hanggang alauna. From 11 hanggang alauna ng hapon. Ngayon po, mayroon tayo, of course, kasama natin lagi dito si Terry at saka si Myrtle. So Myrtle, gusto nyo bang mag-hello sa ating mga tagapakinig at sa ating mga live streamers dito sa Pinoy Ako?
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami sa 90.5 Alive. Samahan niyo po kami hanggang alauna ng tanghali at marami po kaming isi-share sa inyo ng mga topic. Okay. Maraming salamat.
0: Yan. At ikaw naman, Terry, gusto mo bang mag-hello sa ating mga
2: kumusta?
0: Tagapakinig
2: kumusta
0: dito?
2: Kumusta ang ating mga kababayan at mga listeners ng Alive 90.5 FM?
0: Okay. So ngayon siguro, yung mga pag-uusapan natin ngayon, alam nyo naman, lagi tayong nag-uusap ng buhay-buhay. Mamaya, darating naman yun, isang kaibigan natin dito, si Katrina, sabi niya alas 12 daw, darating siya dito. So, yan naman ay pag-uusapan natin yung tungkol naman sa kababaihan. Yung napaka-importante na lahat, siguro lagi nating ipaalala ito every week sa ating mga kababayan na talagang importante na talaga tayo ay magpa-mammograms, di ba?
1: Yeah, so, kailangan yan. Yes.
0: So, mamaya, pag-uusapan natin yan. Sigo, at saka, pag-uusapan din natin yung mga nangyayari sa Pilipinas.
1: Oo,
0: alam mo ba?
1: Yep.
0: Nakakagulat kasi may nabasa akong balita, okay, na Diyos ko, yung ating mga namumuno sa ating pamahalaan pa lang talaga, yung pera, Diyos ko, yung malalaking halaga na nasa bangko nila, Diyos ko, hindi lang millions kundi billions. My God, how could they accumulate billions of pesos sa pagiging politician lang, di ba? Where do you get all that money? That's the money of the people.
2: Yes,
0: that's why our people.
2: Hindi ka na lang pera,
0: diba?
2: Yan.
0: Hindi.
2: Pera ng bayan yan.
0: Pera talaga ng
1: bayan.
0: Yeah,
1: they're working hard. Nagtatrabaho yung mga tao. Nagtatrabaho yung mga tao, tapos yung pera inaano nila, iniipon nila.
0: Yeah, totoo yan. Na yung ating mga kababayan sa sobrang hirap, halos walang makain, pero itong ating ibang mga nasa namumuno, ay Diyos ko, ang gulat ko, Diyos ko, hindi lang 8 million, kundi 6 billion pesos. Where do you get that much money? Billion. How much is that in dollars?
1: Anong gagawin nila doon?
0: Ayun na nga.
2: Itanong mo kay Sara Duterte.
0: So, ayun, mga kaibigan. So, sana naman, ngayon, ang bansa natin ay talagang kailangan na mamulat yung ating mamamayan ng dapat yung dapat nilang ilagay sa pwesto, di ba? Dapat matuto na silang mag-isip kung anong tama, di ba?
2: For the people.
1: I don't think they will change. Ganun talaga sila, sila magnanakaw, sinungaling.
2: Sino? But yung sabi yung mga magnanakaw.
1: Yeah, mga ang dami yan, hindi lang isa.
2: Isa lang ang magnanakaw dyan.
0: Totoo yan, nako. Alam mo, kaya kailangan talaga na ngayon, kailangan na ng ating mga kababayan doon sa ating bansa na isipin nila talaga kung sino ang nararapat na ilagay nila sa pwesto.
1: Wala na yata doon magaling-galing na ilalagay sa pwesto eh.
2: Sino?
0: Ay, nako. Kailangan mag-isip-isip na sila kasi
1: kung sinong ibubuto nila
0: kung
1: dapat
0: sino yung ibubuto. Kailan ba yung butuhan sa atin?
1: Sa 2028.
0: Sa 2028.
1: Oo. Well,
0: diba sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga minsan nasabi ko yan na dapat wag na silang tumanggap ng pera sa mga namumuno para malaman nila kung sino talaga yung karapat dapat na kanilang ilagay sa pwesto, di ba? Nag-uusap. Kuro-kuro lang natin to. Pero yeah. I think dapat talaga. Alam mo, kagabi, meron akong gusto sanang patutugin na kanta, kaya lang hindi ko pa na-download. It's something to do with yung talagang mahalin natin yung bansa natin. At nakakaiyak. Maganda.
2: Dapat mahalin natin ang bansa natin at saka ang mga taong na nabubuhay sa bansa natin, especially yung mga mahirap na walang pag mawawala ng trabaho, walang unemployment benefits yan. Ang number one na kailangan sa ating bansa is unemployment benefits.
0: Ikaso wala naman tayong
1: wala ganyan. Naman tayong
0: diba?
1: Pondo.
0: You know what? Yeah. Kaya nga,
2: kasi walang pondo dahil ninakaw ng
1: madaling
2: mga
1: sabihin, pero
2: madaling ninakaw ng mga politician. Especially yung mga senador. Nako, numero uno dyan. Especially si Senador Chase Escudero. Number one yan.
0: Ah, ganun ba?
2: Billionario yan.
0: Wala tayong alam
1: wala
0: dyan.
1: Hindi
0: tayo pwedeng mag-mention siguro ng mga pangalan. Yan ay mga naririnig lamang natin sa balita.
1: At
0: na pinag-uusapan natin kasi na feel natin na tayo na nasa ibang bansa na yung mga kababayan natin hanggang ngayon talagang lalong naghihirap. You know, sabi ko nga, I've been here for 47 years. Dapat umunlad na yung bansa natin. No?
2: Oo.
0: Pero hindi, lalong bumabagsak.
1: Oo nga, ewan ko kung kailan pa tayo makakaahon dyan sa kahirapan na ganyan.
2: Because tuwing election, may lagay.
0: Ayun. Hindi, alam mo dapat nga, yung mga kababayan natin sa Pilipinas, wag na silang tumanggap ng lagay sa pagbutuhan. Kasi yun ang mali din sila eh. Kasi tumatanggap sila. You know,
1: kahirapan din.
0: Saan ang gagaling yung pera na yun? Di ba? Ninakaw din ng mga namumuno. Kasi tingnan mo, how could they accumulate that much money? My God. Can you divide 6 billion pesos in dollars? How much is that?
2: Yan ang DPWH, ang milking cow.
0: So, tayo ay nag-uusap lang sa kasi
1: balita.
0: Mahal natin ang ating bansa. Di ba? Kailangan sabihin natin kung ano ang nafe-feel natin kahit tayo ay nasa ibang bansa, di ba?
1: Oo.
0: Kailangan kasi yung mga nakikinig sa atin, maaring it has to start from something small
1: diba? Kasi nakihirap ang mga tao, di syempre umaasa din sila sa atin paminsan-minsan. Kasi sa kahirapan nga wala silang mahihinga ng tulong doon dahil ang dami nilang pera pero hindi nila maibigay sa mga taong nangangailangan. Kaya humihingi sila ng tulong sa atin sa overseas para lang nila standard of living sometimes.
0: Alam mo totoo niyan. Alam kong wala na akong mga kapatid or may mga pamangkin, pero alam mo hindi lang naman kamag-anak ang pwede nating tulungan, alam mo?
1: Yung
0: mga kilala natin na
1: yeah.
0: Alam mo yung minsan may ka-eskwela ka na namatayan, hindi naman pwedeng nandito tayo na hindi tayong tumulong. Di ba? Pag sinabi nilang pwede ba pahiram ng ganitong halaga? Wag mo nang isipin yan na maibabalik nila. Kasi first of all, hindi sila hihiram kung sila ay meron silang pambayad, di ba? So iyon mga kaibigan. So,
2: ganun din ang nangyari sa ano sa kaklase ko sa Cebu. Nanghiram sa akin. Hindi ko na siya siningil.
0: Oo, hindi. Hindi kasi, yeah, totoo yan. Totoo yan. E, tayo'y magpapasatalastas muna dito sa ating, ano, sa ating, dapat tugtog dapat, pero wala patalastas itong ispatuto, aanuhin ko dito, okay? So, ayan mga kaibigan.
3: Alive 90.5, broadcasting to the hills, Parramatta and Cumberland.
4: HR Images is a team of professionally trained photographers with a passion for delivering a high-quality service. We believe photography is about telling a story and capturing those rare moments. We offer a personalised, unique experience for every photo shoot, specialising in weddings, christenings, family portraits. Visit hrimages.com.au. Mention this ad to receive a complimentary 12 by 18 inch enlargement. HR Images brings you a bundle of joyful memories for you to cherish for your next event. Station sponsor.
5: Are you considering selling your property hassle-free? Property Services Agency is here for you. Their unbeatable sales commission starts from just 1%. Enjoy the perks with a free video, photos, a floor plan, signage, plus your property listed on major sites for free for any sales listings. For stress-free property management, they've got you covered. They offer free photos and listings on major sites as your property deserves the best. Be trouble-free and contact them today. PropertyServicesAgency.com.au. Station sponsor.
6: Welcome to SumPlus, where finance is made easy for you. We're a team of local experts dedicated and passionate about helping homeowners, aspiring investors and first home buyers on their ventures. With vast experience and a commitment to service, we ensure a stress-free process so you don't feel nervous. Don't delay your financial decisions and visit our website, sumplus.com.au today. SumPlus is here to assist in every way. Your journey to financial clarity starts with SumPlus, station sponsor.

0: yan, mga kaibigan, Maghihintay Ako Sa'yo by Regine Velasquez. Alam mo, minsan may mga umaalis sa buhay natin, may mga taong umaalis sa buhay natin na sana ay magbalik sila, di ba? Yung mga kantang kalumaan nga, sabi mo nga dati, yung mga kantang
1: yung unang panahon.
0: Yung unang panahon, ang mga lyrics, ang mga may mga
1: magaganda,
0: ibig sabihin yung mga words, di ba? Ang sarap lang pakinggan. Kaya siguro napupunan ng ating mga tagapakinig na lagi talagang puro mga lumang kantahin. Kasi masarap lang pakinggan yung mga
1: lumang kanta.
0: Yung mga sinasabi nila dun sa kanilang mga
1: love songs
0: or para rin sa aral sa buhay, di ba? So marami talagang yung ayaw ko yung si Dumedes Maturan,
1: Ruben Tagalog, Dumedes Maturan,
0: si Sylvia Latore, yung mga ganong mga ganong OPM natin talaga, di ba? Ngayon naman ay magpapaalala lang ako sa ating mga tagapakinig. Meron po tayo yung nalalapit sa July 18 po ito. 2026, ito po ay sa Jamison Hall, St. John's Park Bowling Club po ito. 93 Edinson Road, St. John's Park. Ito po ang ETF, Australia-Philippines Bilateral Relations po. So, kung gusto nyo pong mapanood dito, every year po ito, ang tawag dito ay Christmas in July. Tawag dito, itong ATF Australia-Philippines, ginagawa po ito every year through Christmas in July. Kaya kung gusto nyo pong manood, tawagan nyo lamang po si Sheila Colyantes, 0410-621-865, at saka si Angela Agkawili, 0449-254-20. Ang mga si June Salazar po, 0414-352-606. In Tita Cora, in Tito Larry, 0424-666-660. So ayan mga kaibigan. At ang inyong lingkod din po, si Bernadette din, 0478-0040. Kaya kung gusto nyong manood, ang PAGASA, Philippine-Australian Global Alliance for Service in Advocacy, ito po ay tumutulong dito sa Sydney sa ating mga especially yung president namin at saka ibang members, board members ng PAGASA, dumadalaw sila sa mga matatanda na yung nasa sa mga nursing home, yung iba. Dapat ngayon, supposed to be, isasama ako ni June Salazar ng pagdalaw sa matatanda. Pero hindi nga pwede dahil nandito tayo. Kaya, pero kung ibang araw na gusto niyong sumama, I think it's through Venice. Pero through yung mga members ng PAGASA o board members, sinasamahan si June at saka yung ibang mga tao. Namimigay sila ng mga pagkain, binibisita nila. Kasi alam mo, napakalungkot ng buhay ng ating mga seniors, lalong-lalo na kung sila ay walang mga kamag-anak dito. Kaya sa ating mga tagapakinig, kung kayo ay gustong mag-volunteers po sa bumisita sa mga ganitong mga matatanda sa bahay-bahay, pwede po kayong tumawag kay Mr. Jun Salazar because he's the one that's organized this through Venice. So,
1: that's good.
0: Once a month kung gusto nyong sumali, I would like to do the same, but hindi lang ngayong araw because we're here, but other days, I think it's a nice na advocacy para bisita, volunteering para sa mga matatanda. I know maraming mga matatanda na walang bumibisita sa kanila.
1: Walang pamilya.
0: Kaya kung kayo ay walang mga ginagawa sa bahay, in your board, Why don't you talk to some Filipino organizations na gumagawa ng ganitong hakbang para makatulong sa ating mamamayan. So, ang susunod ko namang babasahin ay dito naman sa ating istasyon. Ito naman po ay the ladies from the Galveston CWA warmly invite you to visit their... Oh, mali. That's already gone. That one is already just from last week. But this one, I think, join Cumberland City Council in fitness coach Judy for an exciting program featuring yoga, Pilates, boxer size, and dance fit. Oh, I would like the dance fit. I think that's a very nice one. Exercise once a week. Held every Wednesday from 6 p.m. to 7 p.m. for 6 consecutive weeks. Finishes on the 20th of May. So this weekend.
1: Malapit na.
0: So anyone who wants to exercise or gustong mag-yoga or Pilates or boxing size, boxer size.
1: Boxer
0: I think
1: size,
0: it's something to do with boxing.
1: Boxing,
0: pwede
1: yes.
0: kayong pumunta dyan sa Cumberland City Council po yan. So town to be held at Auburn Town Hall for adults 18 and over. This program is designed to boost fitness and build confidence in a fun and safe environment. Please ensure you are wearing comfortable clothing, enclosed shoes, and bring along a water bottle and, of course, the mat. Yung hihigaan nyo, magdala kayo ng tubig at saka yung higaan na parang mat.
1: Exercise mat.
0: The sessions are free, so book at cumberland.nsw.gov.au/whats-on. Ayan, mga kaibigan. Kaya kung gusto nyong makalibre ng mga exercise, kasi did you know, yung yoga na yan at saka yung tawag nito, yung mga Pilates, if you go privately, you need to pay.
1: Because I remember,
0: totoo yan. Kasi many years ago, I wanted to do Pilates, but I didn't have the chance kasi sometimes times talaga. Napakahirap ng wala tayong time minsan na na mag ganito sa katawan natin. Yung sa
1: time
0: health natin,
1: sa...
0: yung time. Pero you know what? I think we should put one day a week.
1: For us,
0: makapag-exercise or I like the dance fit because I love dancing. So ayan mga kaibigan, kung gusto nyong pumunta dyan sa ganyang klaseng exercise, yan po ay libre. Ito naman po ay, ano naman ito?
2: Yung
0: ang magulong, okay. Ito naman ay balita galing sa Pilipinas. Ito po ay galing sa
2: balita ngayon
0: ni Bar Dagulan, Ronald M. Llamas, Filipino Star ngayon ito. Ang pamagat ay ang magulong Senate Presidency ni Cayetano. Okay, so ayan. Nitong Lunes sa butong 257, that was the other day, inimpeach ng House of Representatives. Ay, nawala. Nawala. Yung ano, may napindot. Yun ang mahirap sa ano eh, sa what you call this,
1: there.
0: sa internet. Kasi once na napindot, mawawala yung binabasa natin. Ayan. So, asan ito? Ayan. Noong Lunes, inimpeached ng House of Rep si Vice President Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon. Nakatala na si Sara sa kasaysayan bilang pinakamataas na leader na dalawang bisis na na-impeach ng Kongreso. Isa itong pambansang kahiyan kay Sara sa maagang inalok ang sarili bilang susunod na presidente ng bansa. Mahalaga ang pangyayari. Ipinakita ng Kongreso na hindi ito natitinag sa impluensya at pananakot ng mga Duterte kahit papalapit ang eleksyon. Mas dubandami pa nga ang bumoto para sa impeachment kumpara noong nakaraang taon. Habang iniiwasan ni Sarah ang pananagutan, mas dumarami ang naniniwalang kailangan siyang litisin. Hindi ito nangyari dahil tinamaan ng konsensya ang mga kongresista. Malaking dahilan dito ay ang mga survey na nagpapakitang bumagbagsak ang ratings ni Sarah. Malaki ang papel dito ng anti-corruption movement ng taong bayan dahil tuloy-tuloy ang ating paniningil. Hindi nawala sa pambansang diskurso ang aligasyon ng malawakang korupsyon na kinasasangkutan ni Sarah, kanyang pamilya at mga alipores. Kung hindi sa public pressure, matagal na itong binaon sa limot. Kung nanaig ang prinsipyo ng pananagutan sa kamara, nabalot naman ng maitim na ulap ang Senado. So ayan mga kaibigan, si Sarah Duterte ay mai-impeach na raw. Well, yan ay talagang siguro dapat nang mangyari yung mga dapat mangyari na kailangan yung ating mga pinuno na talagang hindi karapat-dapat. Kailangan na talaga ayusin para na umunlad itong bayan natin. Kasi sabi ko nga kanina,
2: Sino kaya mag-aayos niyan?
0: Ayun na nga, alam mo, hindi natin ano. Meri si Bongbong,
3: siyempre
0: yung nakaupo ngayon.
2: Dapat ayusin
0: kasi,
2: niya yan.
0: Alam mo ba, nung isang araw, I was watching the news in the Philippines and there was this yung session ng Q&A.
2: Oh,
0: okay, napanood niyo ba 'yun?
3: Oh, yung Q&A. ABC? Yeah.
0: I don't know,
3: ABC.
0: But it was on the news and I think baka sa YouTube 'yun kasi
2: inside.
0: Sa YouTube lang naman tayo nakakapanood ng mga live na ano. And there was so many people from I think there was even one foreigners that was asking questions. But you know, all these journalists that asking questions, alam mo ba, hindi sila sinagot ni Sarah, sabi ni Sarah. Next question,
2: wala siyang sinasagot. Oo.
0: Aywan ko kung bakit kahit isa man lang sa mga katanungan na wala man lang siyang sinabi na okay, ganito. Ang kalutasan ng mga problema na yan or what. Kaya sa lublog ko lang, mabuti na lang hindi ito sa ibang bansa ba na question Q&A kasi paano lalo na dito sa ibang bansa, di ba? Yung mga puti pag-question ka, talagang you need to answer the questions, di ba? Lalo na if you're a politician. Kaya, mga kaibigan, kung kayo ay, si Katrina, I think, is outside. She's ringing. She's trying to ring. Baka pwede ba, Terry? Labasan mo lang sandali. Aywan ko ba itong ating live streaming laging nawawala. So, basta mag-ano lang uli. Start lang uli yung ating pag-live kasi maraming nanonood sa atin and aywan ko bakit laging nawawala yung aking pag-live stream. Can we close the door please because we don't want to hear any noise.
2: Yeah, yes, it's cold too.
0: So ayan. So well, dumating yung isa nating bisita dito, si Katrina. Alam kong naputol, pangatlong beses na naputol itong aking live streaming. Aywan ko kung bakit. So, I think it's something to do with my
3: Wi-Fi
0: or I don't know, maybe it's my internet. Aywan ko, hindi ko alam. Basta, laging pangatlo na itong putol dito sa ating pag-live streaming. So Katrina, would you like to say hello to our listeners? At yan.
4: Yes, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig dito po sa Pinoy Ako Alive 90.5 FM. At ako po'y natutuwa at nandito muli at ang inyong lingkod na samahan po kayo ngayong umagang ito.
0: Yun, maraming salamat at na, you know, you came, mm-hmm. alam mo, kasi at tamang-tama, sabi niya 12, look, 1 minute to 12. So she was very punctual, very, usually mga Pilipino laging late, alam niya.
2: Yes,
0: so,
2: yes.
0: But today, she's, yun ang talagang dapat. Diba? Pag sinabi nating we're here at 12, ayan, talagang dapat nandito talaga. So, so mga kaibigan, pinag-uusapan lang namin earlier yung mga nangyayari doon sa Pilipinas, you know, na talagang kawawa na yung ating mga kababayan doon dahil, you know, alam kong hindi dapat natin pag-usapan, pero I think dapat din nating pag-usapan kasi yung ating mga kababayan ay sobrang-sobra na yung paghihirap. Sabi ko nga, you know, yung kagabing na nabasa ko is yung isang namumuno ay merong napakalaking pera sa bangko. Sabi ko, paano kaya yun kinita? Yung ganung halaga. Hindi lang milyonis, ha? You know? So, masama man sa loob natin, well, kung hindi man karapat dapat na sabihin dito, kung may magalit or what, I think dapat pag-usapan natin kasi para yung ating mga tagapakinig, lalong-lalo na dun sa Pilipinas din, kasi sa live streaming natin, marami tayong nararating na mga iba-ibang lugar. So, dapat mamulat na yung kanilang mga mata. Diba?
4: Mm-hmm.
0: So, ayun. So, mayroon ka bang gustong batiin sa ating mga tagapakinig? Are you going to...
4: Gusto ko lang po batiin yung aking mga pamilya na nakikinig sa akin.
0: Okay.
4: Sinabi ko po sa kanila na nandito po ako ngayon. So,
0: wala ka bang pasok ngayon?
4: Kaya wala po. Wala po akong pasok. Day off po ako ngayon.
0: Wow. Ayan.
4: Kaya, natutuwa ako kasi, kumbaga, productive ang aking araw ngayon.
0: Nice.
4: Nandito ako ngayon upang, you know, paglingkuran ng, you know, mga nakikinig sa atin at, you know, sana naway sa ating mga pinag-uusapan ay may makuhang mga aral ang mga tao na nakikinig dito
0: po. Yan. Yeah. Well, basta ang mga pinag-uusapan natin, italaga namang makakabigay aral din sa ating mga mamamayan. I would like to say magandang umaga kay Pastor Joey. Yeah. Pastor Joey, thank you. Of course, Katrina, for inviting me last Sunday.

0: local radio station, Alive 90.5, keeping you up to date with local issues and events in the hills, Parramatta and Cumberland areas.
1: Business owners and managers, why pay a receptionist when for a fraction of the cost, Turnkey Receptionist will answer calls, transfer you to your team, or take messages? Turnkey Receptionist even handles sales inquiries, make bookings, and do online processes. Get professional and go virtual with Turnkey Receptionist. Visit turnkeyreceptionist.com.au for 3 months fee-free with no lock-in contracts, or call 02 8069 9111 to learn more. Station sponsor. HR Images is a team of professionally trained photographers with a passion for delivering a high-quality service. We believe photography is about telling a story and capturing those rare moments. We offer a personalised, unique experience for every photo shoot, specialising in weddings, christenings, family portraits. Visit hrimages.com.au. Mention this ad to receive a complimentary 12 by 18 inch enlargement. HR Images brings you a bundle of joyful memories for you to cherish for your next event. Station sponsor. StreetMed Homeless Support Team provides street-level mental health and first aid assistance and food services to the homeless and those at risk. Advocating for society's most vulnerable in and around Western Sydney needs your support. The non-profit organisation is run solely on the kindness of donors. Contact us on Facebook at StreetMed Incorporated or via email inhousefirstaid@bigpond.com. Come and say hi at Parramatta Prince Alfred Square on a Thursday or Saturday from 6pm onwards.
2: Okay, mga kaibigan, yan po kanina ay si Noel Cabangon, araw-gabi, and of course, Apo Hiking Society, panalangin. So mga kaibigan, mayroon po tayo, sabi ko nga, may guest tayo dito, si Katrina. Siya po ay sumulat ng isang tula. At first time niya pong babasahin dito sa Pinoy Ako, yung tula niya, something to do with, there's a meaning sa tula ng niyan, sa tula niya na ginawa, something to do for the ladies. Diba? Yes. Okay, Katrina, sige nga, basahin mo nga yan kung ano nga ba yung tula na yan, please.
3: Okay. Ito pong tula ay aking isinulat pagkaraan noong International Women's Forum na ating pinuntahan noong nakaraang buwan. At ako po'y nainggaan nyo na magsulat. Dahil ito po'y paraan ko para hikayatin ang ating mga kababaihan upang isipin at alagaan ang ating sarili. Lalo-lalo na kung kailangan nating magpamamogram. Kailangan natin sundin at puntahan ang mga imbitasyon na binibigay ng ating pamahalaan. So, nawa ito lang ito ay magamit at maging inspirasyon sa ating mga kababaihan na magpamamogram po. Dahil ito po ay napakahalaga at sigurado po maililigtas po ang buhay ng ating mga kababaihan.
2: Okay. Now, natin.
3: Opo. Ang pinamagatan po, ang pamagat po ng aking tula ay Tanang Tungo sa Ating Dibdib. Sa paglipas ng panahon at tayo'y 50 na, nariyan ang pagkulubot ng balat, butot kalamnay pagangpaga. Hanap-hanap ay salamin sa mga nanlalabong mga mata, ganap nanggang nakarating sa estado ng pagtanda. Sa kabila ng lahat ng unti-unting pagbabago, katawang wari mong humihingi ng tuwi ng saklolo. Sariling kalusugan pagkaisipin, huwag bibitawan at isusuko para sa pamilyang umaasa at hindi mabibigo. Tayo'y tila muna tumingin sa dibdib tungo sa harapan. Ating itong ugaliing suriin at pagkaingat-ingatan. Ipaalam, bumisita at magdesisyong magpamamogram para sa mga dibdib makita ang kanilang kalagayan. Kinhaway saglit na mawawaksi sa mga dibdib na iipitin, ngunit dahil sa kaunting sakripisyo, katapat na may tahimik na isipin. Kung kansan man ay dumating, ang mamogram ay kayang saklolohin. madiskubre itong maaga na sa gayoy kayang gamutin. Kaya't sa ating mga kababaihan, makinig ng maigi. Tayo at ating dibdib, magsanib at magkampi. Pahalagaan ang mga eksaminasyon at magpamamogram palagi dahil sa kalusugan natin mauuwi sa tunay na pagwawagi.
4: Napakaganda. Nice. Tula.
5: Maraming diba?
4: At so, si, hindi lang si Katrina, geographer, she's also an author of that tula. Diba?
3: Yeah, so, kaya lahat po ng ating mga kababaihan mula edad 40, pwede na po tayo magpamamogram. At dito po sa Hills, Cumberland, Parramatta, LGA, marami po tayong mga breast screen sites dito po na pwedeng puntahan. So, meron po tayong bagong-bagong clinic sa Blacktown, sa Warwick Lane. At meron po tayong Meyer Castle Hill, Meyer Parramatta, at Meyer Penrith po. So, at ngayon, ang ating mobile van ay nasa Auburn Shopping Center. So, mula 40, pwede na pong magpamamogram ng libre. Yes, nang libre. Ngunit ang lahat po ng mga kababaihan na edad 50 patungo po sa 74, sila po ay makakatanggap ng mga imbitasyon at mga paalala mula sa breast screen na okay, due na kayo, balik ulit kayo. It's every 2 years po, tuwing ikalawang taon po ang interval po ng pagpapamamogram. Mm-hmm. Kaya sa mga kababaihan, early prevention is better than cure. Mm-hmm. And you know, every breast out there deserve to be checked.
4: Ayan. Yeah. Totoo yan. Alam mo, sabi nga ni Myrtle, she was a breast survivor. You know, cancer survivor.
6: Twice. I was diagnosed noong 2003.
4: Yeah.
6: But it came back noong 2015. Nag-recurrence ang cancer ko. So, nagdaan ako sa process na may chemo, may radiation, mayroong mga yung operation, surgery, reconstruction, all of that, silicone implant, something like experience, all of that, but I'm still alive and well.
3: Yes,
6: and sometimes I don't think it's just past, in the past, hindi ko binibigyan ng ano yung
4: pag-iisip
6: yung nangyari sa akin. Kasi it's at the back, parang isipin mo na lang nagkaroon ka ng sakit at saka na cure ka and then you move on.
4: Totoo yan, mga kaibigan.
7: At saka salamat sa Panginoon.
4: At saka napaka-importante talaga na magpa-check up. Kaya siguro lagi nating ipaalala dito sa channel natin na talaga yung ating mga kababayan ay may pag-check up. Total naman libre. Sa Pilipinas, sabihin ko na sa inyo, ang mahal. Kasi alam ko yung isang pamangkin sa pinsan, I think they were saying just for the medicine, they were spending thousands of pesos sa pagbili ng gamot lang para listen lang yung kanilang spread nung cancer cells na yan.
6: Tsaka apat kami magkakapatid, lahat kami cancer recipient din galing sa
4: so it's in your genes.
7: Yeah. Tsaka ang kakalungkot yung history, bunso nila ay pumanaw na.
6: Namatay siya at the age of 45 dahil sa breast cancer.
7: 2006.
6: So, the youngest one.
4: Yeah. Mm-hmm. So ayan, mga kaibigan, sabi ko nga once every fortnight or every week, there's no harm for us to be talking about people, palala sa kanila na napaka-importante na sila ay breast screen. Totoo yan, mga kaibigan. So, ayan. Ngayon naman ay siguro meron akong gustong basahin dito. This is, sabi ko nga, every week, meron akong kinukuha dito sa libro na to. Page 120. Itong libro na to, sabi ko nga, hiniram ko lang to dito sa station namin, but I keep on reading it every week. ang tatak ng pamagat ng libro, Love Your Life, 100 Ways to Start Living the Life You Deserve by Dominic Bertolucci. Ito ay sa page 120. So, sabi nga dito, sometimes there is no easy way out, but there is always an easier way out and a harder way out. Choose wisely. Ito po ay sinulat ni sinabi ni Nathaniel Bronner Jr. So ang explanation dito, this look for an easier way. This week, if you find yourself hitting a stumbling block, instead of trying to use all of your will in determination to force your way through, stop and ask yourself, is there an easier way? While the path of least resistance is rarely the right one, the path of less resistance might be just the shortcut to success your need. Alam mo, itong binasa ko ngayon, napaka personal din, kasi ba kanina nung habang ako'y nandoon sa parking lot, may tinawagan ako and tinanong ko, do you think what I'm planning to do is the right way? Sabi niya, tapos tinanong niya, ano ba sa palagay mo yung mga hidden ano, kung bakit ba tinanong ko siya, is this what I need to do? So itong binasa ko ngayon para sa akin siguro din to. You know, yes, because sometimes in life may mga decision tayong dapat gawin. Minsan hindi natin alam kung yung decision na yan,
6: it's not ay easy, pero
4: na yep, tama ba para sa iyo. Yep. That's why you need to ask friends that you think will give you the right advice. I-balance mo kung yung mga advice na yun, kung yun ba ay natatama. Mm-hmm. So that, you know, para akong maiiyak tuloy. Mm-hmm. You know, kasi para talagang sa akin inano yung binasa ko ngayon. So magpapatugtog tayo ngayon. I think itong hanggang ngayon, I think ito ang patutugtugin natin hanggang ngayon ni Ogie Alcasin.

0: Ikaw Lamang Hanggang Ngayon by Ogie Alcacid and of course Regine Velasquez. Dito po sa susunod na kanta namin, kami po ay magpapaalam na. So mga kaibigan, magpaalam na kayo. Katrina, maraming salamat sa pagpunta mo rito. Of course, yes?
1: Opo, maraming po salamat sa pagkakatang itong binigay niyo po sa akin.
0: Yes.
2: At ako po'y natutuwa at nakarating po ako dito sa inyo at sa ating oras na pinagsaluhan, naway lahat po ng ating mga napag-usapan ay makatulong sa ating mga kababayan na nakikinig sa oras na ito. At hanggang sa muli po sa susunod na ating programa na Antabayanan. Marami pong salamat. At happy Wednesday po sa inyong lahat.
0: Ayan, ikaw naman.
3: Maraming salamat po sa mga taong mga nakikinig ngayon sa programang ito. Hanggang sa muli, ay kami po ay magpapaalam na. Sana po ay subaybayan nyo kami sa susunod sa 90.5 dito sa Alive 90.5.
0: Okay.
4: Maraming salamat sa iyong pakikinig sa Alive 90.5. Pinoy ako. Na at saka maraming salamat sa pagpunta dito ni Katrina na nagbigay ng magandang tula na merong magandang message sa mga kababaihan. Okay. Happy Wednesday.
0: Okay. Ayan, mga kaibigan, at tayo po ay magpapaalam na dito sa kantang ito ni Louis Armstrong, What a Wonderful World, yung susunod pagkatapos ng ating isang patalastas. Sa mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na uli sa muling pagkikita next week po uli.
5: Alive 90.5.

Dito sa kantang ito ni Louis Armstrong, What a Wonderful World, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa susunod na muli, Miyerkules uli, 11 hanggang 1. Marami pong salamat.